0: What a beautiful song going out to everybody out there in the Kinamatonga joining us in our breakfast show. Go yeah, Hibongin. It's now time with Joy Go Small Industry. Bema House of Tonga Lipe, Gama Hoko Bema Joy Go Lipe.
1: Ya da bo kala ma ge ko ye bom bungin ni ye da bo kala ma la mo ri time bi choi ko no do lu ko ye na me a mai ge wi de lo ton ga la fa fe be fe tu ku ke me a mai ba mi ai e tu ku ye te ta fa si lo ki hi ri ko ya o to e ta ka ngong le le pe ma da ngai sa te ma ge ko ye be me choi ko house of tonga a be fa ku smo ji senta i ma fa nga.